Magandang gabi sa inyo lahat na nakaabang sa pagbasada ng jeepney. Ako ang inyong chopper, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Makikinig ng mga awiting nagbabalitanaw sa ating mga nakaraan. Pag-uusapan ang mga interesting at informative topics sa loob ng isang oras ng pagbiyahe mula sa 4EB Studio sa Kangaroo Point, Queensland hanggang sa inyong kinaroroonan. At bago tayo bumiyahe sa jeepney ay nais kong matiin ang ating mga regular na pasahero. Si Boyet Frihinal ng Cavite, kinukumusta ka ng ating kaibigan na si Ronald Reyes. Mag-usap na lang kayo sa Messenger. At si Hector at Eileen Pineda ng Marilao, Bulacan. Yan. At si Willie at Stella.

0: mic. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Alas 9 na naman ang gabi dito sa Brisbane, Australia, at 7 naman dyan sa Pilipinas. Oras na para sa pagbiyahe ng jeepney mula dito sa Brisbane, Australia. Ako ang inyong driver, Rob Manceslao, at kasama ko ngayon si Reggie.
1: Kasi meron nyo, ako'y tutungo na ilang tulay ng Storybridge, Brisbane. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pecha po natin ngayon ay
0: ika-21 ng Setyembre. Anong may ano ngayon? Anniversary.
1: September 21, 1972. Ayan. Ayan na, ready?
0: Kapanganakan mo ba yan?
1: Hindi. Hindi pa.
0: Hindi pa? Hindi ka pa pinapanganak noon. Batang bata ka pala. Oo.
1: Oh. Ano lang yung ano ko naabutan ko, EDSA?
0: Whoa!
1: Yeah, parang ano. EDSA baby na ako.
0: It's a baby.
1: Hindi ako Marshallo baby.
0: Talaga. Ano, kung nag-uumpisa pa lang, bulaga. Ayan, batiin muna natin ang ating mga listeners. Si Boyd Frijinal ng Cavite, si Willie at Stella Bala ng Ipswich. Ayan, shout out daw. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat dyan sa Ipswich. At sa si Hector Pineda ng Marilao. Si Jojit at Tami Aguinaldo.
1: Walang tulugan sa Senado.
0: si Senate President Lito Kasaul. Magandang gabi sa inyo. At naghihintay kami ng mga latest inside information.
1: Patapos na ba? Mag-wrap up na eh. Malapit na eh.
0: Wala, hindi ko siya nakausap ko kanina kasi nasa ano ko eh. Nasa labas.
1: Kumakain.
0: Ayan, sino pa ba? Baka may babatiin kayo bago tayo tuloy ang bumiyahe. At nandito na ang ating mga kasama.
1: Mga kabsat.
0: Kabsat, ito.
1: Mga kabsat.
0: Pakikita ko na sila sa inyo.
1: Sabihin mo ko anong ulam mo ngayong gabi.
2: Ay, magandang gabi po. Masarap po ang niluto ni Kuya Rob na pansit.
0: Pansit miho. Yes. Naubos ba?
2: May konti pa natira. And then yung buffalo wings, dala naman ni Nikki. Yeah. Ako, as usual, ube.
0: Ube. Chinichismis pa ko.
2: Oo, yung soft cake lang yan. Hindi yung chiffon, ha? Okay, ikaw, Nikki.
3: Hello, magandang gabi po.
0: Hindi ka nakikita, Nikki. Lumapit ka kay ano. Hindi ka kita. Ang daming naghahanap sa'yo dahil ano.
3: Oo nga. Magandang gabi po.
1: Ano yan?
3: Winner!
1: Award winning.
0: Ba't hindi mo dinala yung trophy?
1: Ay, parang ano, kayo lang ba may karo sa Toowoomba Flower Festival?
0: Parang karo.
3: Parang may po, lahat.
0: Karo ba tawag doon? Para sa flow, ano naman, sa libing
1: float,
0: naman yun.
1: Float. Yung karo, yung pag, ano, yung karo sa...
0: Last trip
3: parami
0: na yun eh. Mamaya natin pag-usapan niya. Dahil ano, si Nikki magkukwento.
1: Mag-makeup muna siya.
0: Talagang hindi muna magpapakita. Ano. Okay, magbabalik ang jeepney mamaya pag-uusapan natin. Siyempre, yung minsan sa ating kasaysayan, September 21, bukod sa martial law, meron tayong ano. Yan pala yung tungkol naman kay Carlos P. Romulo. Yan.
1: I want that.
0: Pero ano siya, ibang klase pala, ibang caliber pala itong si Carlos P. Romulo. Ayan, pag-uusapan natin yan mamaya pag babalik ng jeepney. Meanwhile, mag-ano muna tayo, ano tawag doon?
1: Patalastas.
0: Papatugtog tayo, nanggigigil. Ang Hagibis. Okay, diyan naman kayo, magbabalik ang jeepney.

0: Okay, nagbabalik ang jeepney. Sino pa ang ating babatiin? Si ano, si Boyd Frijinal, nabanggit na natin. Pero ngayon, nanonood na siya sa Facebook. Good evening sa inyo dyan, Boyd Frijinal. At si Sai, sino yung babatiin mo? Ang ating kasamang nawawala.
1: Ha? Yung hindi makaluwas ng Brisbane.
0: Yung hindi makasakay sa train.
1: Opo, kasi pag during school holidays, yung train schedule
0: naiiba
1: dahil ito yung pagkakataon nila na ang theory nila ay yung pag school holidays walang gaanong estudyante, so hindi
0: maintenance
1: disruptive. So they do their maintenance dito yung nire-route nila yung train, the experiment. Man kasi meron tayong ongoing na rail improvement upgrade across Southeast Queensland. So
0: talaga? Na-upgrade?
1: Upgrade! And actually, upgrade pero kulang na. For example, yung tram from Broad Beach, dapat hanggang airport yun sa Bilinga. Hanggang Burley na lang.
0: Ba't numi-exe?
1: Naubusan ng pera.
0: Baka na ghost project yan ah, hindi kaya?
1: Hindi naman. But then you know the Cross River Rail, ganyan, meron ng train station sa Hope Island. Dati walang Hope Island tsaka Pimpama. Ngayon meron na. Because later on, pag dumating na yung 2032 Olympics, they want a line just dedicated between Gold Coast and Brisbane. Kasi ang events ng Olympics is around Brisbane, Gold Coast, a little bit in Ipswich, and Rockhampton. Rowing. Controversial siya kasi ano.
0: Kasi ano to, kaya dun sa Rockhampton dinala kasi may mga buhaya doon, mas mabilis silang magsagwan para ma-break nila yung Olympic record.
1: But you know, they're obligated to hold an event in regional area. Kaya yun ang napili.
0: Pero ano yun? Ilang hours yun? 8 hours ba yun?
1: Hindi sila makasama sa party dito sa Brisbane.
0: Hindi po. Lahat naman ng ceremonies dito, di ba? Tapos dadalhin lang doon yung mga
2: yung Cross River, yung station nga sa Albert Street, ang ganda-ganda na.
0: Ano ba kayo doon? Nag-apply na ba kayo as volunteers?
1: Hindi pa
0: ino-offer. Ah.
1: Busy ako sa Olympics. Gagawin kong campsite yung bahay ko.
0: Sino imbitahin mo?
1: Yung magbabayad.
2: Ticketed yun.
1: Campsite yung mga RV. Park sila doon.
0: Okay.
1: Kaso hindi makakit sa bundok ang RV. Yun lang.
0: Okay. Pag-usapan natin ang ating minsan sa ating kasaysayan. Madidetour na naman tayo. Okay, ito yung ating pag-uusapan. September 21 ngayon. Isa sa mga, bukod sa martial law, di ba? September 21 din. Pero ito is a personality, isang magandang halimbawa ng isang Pilipino na nagpakita ng kanyang kakayanan, katapatan, yun ang number one, di ba? Kasi I think that's the thing that's lacking sa ating mga kababayan . Tsaka nag-stand out siya sa international community. At the moment, nag-stand out tayo about negative things. Yes. Kaya ito, kailangan natin ng some positive inspiration sa ating mga kababayan at mga kabataan para makilala nila ito. Ito ang kapanganakan, elected noong September 21, 1949, si Carlos P. Romulo was elected UN Assembly President. Isang napakalaking achievement, P. Romulo.
2: Yes, Pilipino na.
0: Pilipino na UN Assembly, United Nations Assembly President. At siya ay gumawa ng history ng Pilipinas sa world stage as ambassador pa siya noon ng si Carlos P. Romulo at siya ang head ng Philippine delegation sa UN at siya ay nahalal bilang president ng 4th UN General Assembly. At diyan nakilala siya sa kanyang diplomatic excellence. Big deal ito sa 59 nations na bumoto, halos lahat ay pumabor kay Romulo except Russia at mga satellite states nito, konti lang, ano, na nagbigay ng 5 votes sa Czech foreign minister. 5 lang ang kumontra sa kanya, ang hindi bumoto kay Romulo. So, almost unanimous talaga ang pagkakaano sa kanya. Overwhelming. Yung vote ng Yugoslavia, invalid pa ng na-declare yan. Proud moment for the Philippines, sabi ni Undersecretary Filino Neri, ng paghahalal kay Romulo ay indication of the increasing importance of the role of the Philippines has assumed in international affairs at nagpakita ng shift ng world attention papunta sa Asia at Far East. Symbol ng rising Asian leadership. Ayan, pinakita ng ating kababayan. At congratulated din siya ni President Quirino na talagang proud sa achievement na ito para sa bansa. Hindi lang ito one-time achievement. Si Romulo later served as President of the United Nations Security Council. O isang ngayon, very ano yan, powerful branch ng UN dahil maraming ano, maraming gera ngayon. Sa apat na pagkakataon, apat na pagkakataon habang miyembro ang Pilipinas sa Council, proven leadership in global governance. At hindi pa doon nagtapos, nominated din siya sa 1952 Nobel Prize para sa contributions niya sa international cooperation, lalo na sa issues ng undeveloped areas at bilang president ng UN General Assembly. Commitment to international cooperation. His contributions to cooperation on global issues, especially concerning undeveloped areas, and his work sa UNGA, as UNGA, United Nations General Assembly President. Ayan, isa sa mga achievements niya sa UN. Pero bago siya napunta dyan sa UN, hindi ba nagkaroon tayo ng World War II? May mga standout achievements and qualifications din si Carlos P. Romulo bago siya mapili bilang UN President at Security Council Head. Si Carlos P. Romulo ang kauna-unahang Asian at Filipino na nanalo ng Pulitzer Prize for Correspondence noong 1942. Nanalo siya dahil sa kanyang series of articles tungkol sa World War II in the Pacific, lalo na ang first-hand reporting niya sa fall of Bataan at ang struggle ng mga Filipino sa ilalim ng Japanese invasion. Bilang journalist, kilala si Romulo sa matapang, malinaw at makataong pagsusulat, kaya tumatak ang mga gawa niya sa international press. Ang Pulitzer win niya ay nagpatibay sa reputasyon niya bilang global communicator, kaya naging madali para sa ibang bansa ang igalang at pagkatiwalaan siya sa United Nations. So, naging tulong yon yung kanyang Pulitzer Prize award para kasi ano yan, dagdag na karangalan yun, no? Pagkilala kaya, ano, kumbaga kilala siya sa ano, sa United Nations. Dahil dito naging mas credible siya bilang diplomat, isang dahilan kung bakit overwhelming ang support sa kanya nang mahalal siya bilang UN General Assembly President. Ayan. At bukod pa doon, si Gerald MacArthur, pagbanggit niya nung I shall return, si Carlos Romulo ay may mahalagang papel bilang Filipino official advisor at representative sa loob ng Allied Command. Senior Philippine officer sa staff ni MacArthur, Romulo served as a colonel sa USAFE o US Army Forces in the Far East. Isa siya sa pinakamalapit na Filipino advisor ni MacArthur. Trusted, respected, at madalas kinokonsulta sa mga bagay tungkol sa Pilipinas. Siya ay liaison, tagapamagitan sa pagitan ng Allied Headquarters at Filipino civilians, resistance fighters, at Commonwealth leaders. Yan ang ilan sa mga naging achievements. At saka mga posisyon na hinawakan ni Carlos P. Romulo.
2: Meron dito, Resident Commissioner to the U.S. House of Representatives.
0: Oh, ilan lamang ito, yung nabanggit natin.
1: Ang laki ng advantage niya na maganda yung communication skills niya.
0: Oo. Oh.
1: Diplomatic skills. Ano pa siya, national artist in literature
2: siya.
0: Oh, ang so, dami, ano?
1: Talagang na-express niya talaga yung sarili, yung
0: tsaka yung knowledge niya.
1: Yung knowledge niya, na-share niya. Because it's not just one way, eh. So, kung na panalo, na-win mo yung ibang mga countries, no, they don't even speak English, yeah. Pero marunong ka mag-communicate, na-convey mo yung message, panalo ka. Communication skills niya is top notch.
0: Yan. Hindi, tsaka sa panahon na yun, di ba? Panahon na yun, nag-i-start pa lang yung ano niya, yung UN na fourth, di ba? Yeah. Ibig sabihin, right from the start, nagkaroon na tayo ng ano, mark sa UN dahil nagkaroon na agad tayo ng isang Pilipino.
1: Ang natatandaan ko kay Carlos Romulo pag nag-ano, di ba mga grade 6, grade 7, inaaral niya yung ano, United Nations or Constitution. Siya yung ano, nasabi ni Mr. Cuevas, Carlos Romero.
0: Sino yun? Teacher mo?
1: Teacher ko sa Araling Panlipunan.
0: Yeah, social studies.
1: Si Carlos Romero.
0: Baka hindi nila alam yung Araling Panlipunan, ha? Social studies.
1: Very assertive. Kasi hindi ko nga maalala yung ano niya, pangalan niya. Pero pag sinabing UN Secretary General, siya yung nagsabing, di ba may yung logo ng UN ginagawa.
0: Kulay blue.
1: Kulay blue. Sabi nila, hindi niya makita yung Pilipinas. Kasi maliit lang. Na global scale. Sabi niya, I want that. So, hindi kumatok sa utak ko na yun yung sabi ni, I want that to happen. You cannot.
0: Ni Romulo, yun yung sinabi niya.
1: Oo, I want that. Ilan yan? I-look it up. I want that. So, parang naging urban legend yan, yung assertiveness niya.
0: Hindi, tsaka ano, in recent history, wala na ata tayong international, Pilipino na naging ganun kasi international.
1: No? Well, very close is si Miriam Defensor Santiago.
0: Hindi naman eh.
1: Pero hindi siya nakaapak sa The Hague. Kasi nagkasakit na siya. But
0: pero yung ano, yung scale, mas maano yung different ano yung kay Romulo, different aspects of ano, may military, may UN diplomatic, international diplomatic head. Tapos ayun nga, aid pa siya ni MacArthur na nagpanalo ng World War II dito sa Asia Pacific. Kaya malaki, iba yung ano niya, masyadong wide yung kanyang fields na napasukan at nag-excel siya.
1: Oh, ito. Inan ako. Ginugol ko. The famous phrase, I want that, comes from Filipino diplomat Carlos P. Romulo during the creation of the United Nations seal in 1945. I want that.
2: Ayun. So, share yung that.
1: Hindi kayo makalimutan yan.
0: Oh. So, part pala ng ano na, social studies, ano natin yun, nung araw?
1: Oh, no. Sa akin lang, ewan ko sa inyo, pati hindi nyo alam.
0: Hindi tinuro sa amin yan.
1: Tinuro sa amin yan ni Mr. Cuevas.
0: Mr. Cuevas. Hindi kasi namin naging teacher si Mr. Cuevas. Okay. Magbabalik tayo. Isa muna ng awitin. Sana may natutunan kayo na kay Carlos P. Romulo. And then, yung Declaration of Martial Law is also on September 21.
1: Favorite topic ni
0: 1972.
1: Mm-hmm. Favorite topic ni Shirley.
0: Ellen. Martial Law. Kasi kababayan niya si Marcos. Di ba? Uncle ata niya yun.
1: Uncle.
0: si Uncle.
1: Ano bang uncle sa ano sa Ilocano?
0: Uncle.
1: Kabsat din?
0: Ano ba yung kabsat?
2: Kabsat is, ano ba?
0: Ano
1: yung ibig sabihin ng kabsat?
2: Parang kapatid or
1: kapatid.
2: I'm not sure. Kaibigan.
0: Uncle. Oh, sige. Magbabalik.
1: Uncle Ferdy.
0: Magbabalik po ang jeepney. Diyan lamang kayo.

0: Okay, nagbabalik ang jeepney. Meron na tayong 29 minutes past the hour. At ngayon ay ikukwento na ni Nikki ang kanyang karanasan sa Tomb Flower Festival. Ito po ay
1: first place!
0: Ano si Nikki?
2: Anito lang.
0: Ba't nakatago ka?
2: Relax na relax ako sa pagkaka...
1: Sandali.
2: Ayun, first time po na...
0: So, ganun gawin yan, Nikki. Ayan, kukuha na kaya.
2: First time na sumali sa Tumba Flower Festival. At sinerte na ano, nananalo ang ating visiting float. Kasi iba yung parang criteria for the visiting float. Ayun.
0: Ayun, ano, yung history.
1: Ano yung magic formula?
0: Bigyan mo kami ng magic history formula. Ng ano, ng tumba.
2: Ang aking mga kamay.
0: I-ano mo muna, ikwento mo sa amin kung ano yung Tumba Flower Festival. Para magkaroon sila ng idea, lalo na yung mga taga-Pilipinis.
2: October 21st, 1950.
0: O, kailan lang?
2: Oo, ang tagal kasi, ito ay para, after ito ng World War II Para ibalik yung, it was designed to revive yung economy, tsaka i-boost yung civic spirits.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga, yun, pagkatapos ng digmaan. So, ang tawag ay the Garden City. Kaya pala,
0: meron tayong Garden City dito.
2: Hindi ko alam kung gaano katagal yung parade, pero every kilometer, merong stage na maliit. Tas, nagsasalita sila. And, inintroduce nila yung, itong grupo na to is from Gold Coast, gano'n. And welcome to the Garden City. Sabi ko, bakit kaya sila Garden City ng Garden City? So, yun pala yun.
0: Oh.
2: Yun yung inaugural festival noong October. Ngayon, after 1 year, nilipat nila ng September para nasa spring, tsaka kasabay ng school holidays. So, ayun. So, pero okay. Dati, yung umpisa may floral floats, may marching bands, tapos, yun nga, maraming nanonood. At si, yung pangalan nito, si Essex Tate, siya yung founder nito. Ito si businessman siya. Siya yung, nagsimula 1949, siya yung local businessman, siya yung, sa Chamber of Commerce siya. Yun, siya yung nagsimula niyan. So, ayun. So, it's 3 miles. Ayun, kaya tuloy-tuloy na siya every year. Pero, nung pandemic, nung COVID, sandali, nakita ko yung kanina kung anong ginawa nila doon sa COVID. Yung sa COVID, medyo, alam ko, hindi nila, during COVID in 2020, the festival successfully transitioned to an open air. Mm-hmm. Yun, month-long format across September. Ayun, para nga to manage yung social distancing safely. Ayun, so, and then, so dinedek
0: so ano yung pinaka ano tawag doon yung festival ano yung I mean yung center of attraction doon yung mga bulaklak saan ginagawa yun
2: sa Queens Park. Yun yung tapos doon after nung parade doon lahat pinapunta yung floats. O, nang floats. And then people can take photos. Oo. Tapos doon, may stage din doon. Doon yung short program na in-announce yung winners.
0: So, pumarada kayo sa paligid ng ano, ng...
2: Oo.
0: Yan, pinakita. Doon po kasi sa Tumba, doon sa Queens Park, doon yung makikita yung iba't ibang mga bulaklak in their bloom. Dahil ngayon ay, ano ba ngayon, spring. Yung mga bulaklak ay mga sariwang-sariwa. At yan po ay dinadaya ng iba't ibang mga taga dito sa Queensland at sa ibang state para makita nila yan. At ang tuwumba po ay located sa on top of a mountain around 1.5 hours from Brisbane. Yan. Kaya kami nagpupunta dyan para makita ang mga bulaklak. Ay, may kulay dilaw.
3: Iba-iba puti. Kulay yun.
0: Okay. Iba-iba.
3: Nice try. And then,
0: ang Japanese Garden. Japanese Garden sa Luneta yan, di ba? Nung kayo nagde-date sa Japanese Garden. Madilim dun eh, madilim.
2: Uy, tama na dun ako ulit kay Kuya.
1: Balik na. Congratulations.
2: Ay, thank you.
3: Ano yung materials mo? Ano mga pang-killer materials?
0: And then, describe mo yung ano mo, yung float mo.
3: Yung float.
0: Ano yung ginawa mo? Ano yung
2: okay, isa alam motif? Ko, ang isa sa alam ko, ang isa sa criteria ay dapat 50 more than 50% covered ng flowers ang float. So, pinalibutan lang namin ng paper flowers.
0: Ah, hindi kailangang fresh.
2: Oo. Ngayon, kung fresh, pwede mo siyang ibenta. May option ko na ibenta pagka-park nung float.
0: Mm-hmm. Ano yung so sa sa paligid kayo ng city iikot?
2: Oo, paligid ng city.
0: Oh, mga ilang minutes yung parado na yun, yung pag-ikot.
2: Yung mga 30 minutes kasi 8 kilometers per hour lang ang andarin.
0: Oo. Maraming ano, maraming participants dun sa
2: maraming participants, number 26 kami. Tapos meron marami pa nasa likod namin.
0: Oh, ganun karami.
2: Pero
0: ah,
2: it was a different experience. Si Gilbert kamo siya ng kaway. Feeling artista si Engelbert. Mm-hmm. And then maraming sumisigaw na, syempre may flag.
0: Marami bang Pilipino doon sa Toowoomba?
2: Marami, malaki yung community doon. Sumisigaw sila, Pilipinas! Sumisigaw sila.
0: Buti, hindi ka napagkama lang si ano.
2: Sino, medyo tulog ako.
3: Hindi ka malang kerobin.
2: ang team this year ay ano, as Spring Adventures.
0: Yeah.
2: So
0: ano ang gagawin mo pag Spring Adventures?
2: Ano lang ako ng flowers, leaves, and then may mga hanging leaves na merong flamingo.
3: So, ilang oras ang ano, dinedicate mo sa pag-setup nito?
2: Pag-setup, siguro from 9 p.m. to 3 a.m. So, nasa lamig kami.
3: 9 p.m.
2: Sa lamig kami, oo. Kasi dahil galing kami in Brisbane, hindi naman pwede namin ayusin sa Brisbane. So, hinatak yung trailer paakyat from Brisbane to Toowoomba. And then, siyempre, nag-settle in muna kami to sa accommodation. Then, dun pa lang kami nag...
0: So, ilang hours nyo ginawa yung ano nyo, yung float?
2: Six hours.
0: Six hours.
2: Nung lumalamig na, dumabagal na kami. Yung talagang...
0: Tsaka hindi nalalanta yung bulaklak nyo, yun, no?
2: Oo, hindi nalalanta.
3: Ibang floats ba? Ano rin? Synthetic flowers?
2: Oo, maraming synthetic kasi... Tapos maraming... maraming synthetic. Tapos may mga nakita ko na after ng ano, nagbebenta sila ng flowers sa pot. So part nung decorations nila yung mga nilagay na sa pot. Tapos binibenta nila after.
0: Yan ang ano. So ano yung naging ano nyo? Naging award dun sa...
2: Ang award ay winner sa ano, sa visiting float.
0: Ayan.
2: Kasi nga
0: may ano premium
2: mostly sa kanila taga dun eh.
0: Karangalan, yun ang premium.
2: Karangalan, oo.
0: May trophy. Meron, oo. Ayan. Sana dinala mo yung trophy para napakita natin sa ano. Naki-Shirley. Okay. Pagdating ni Shirley, pakikita natin. Ayan, congratulations kay Shirley. At siya may ano niya, may idea.
3: GC face.
0: Yan.
2: Oo lang.
3: Ayun ang na ako
0: yan. Yan ang isa sa mga ano, yan ang isa sa mga highlights ng spring dito sa Queensland, ang Toowoomba Flower Festival. Magbabalik ang jeepney. Yan lamang po kayo.

0: Mike, nagbabalik po ang jeepney. Ang oras natin, 48 minutes past.
1: Hindi ko marinig.
0: Ha? Hindi mo nadidinig?
1: Hindi ko marinig.
0: O, oh, ayan.
1: Yan.
0: Ah, ang ngayon, ang sa araw din na to, ito, kilala to ni Reggie. Birthday din ngayon ni, ano, ni Jano Gibbs.
1: Jano Gibbs.
0: Siya ay 1969 pala siya.
1: Ay, mas matanda siya sa bigla ka doon.
2: Isang taon na siya, pinanganak na pala siya, buhay na siya ng Marshallo.
0: Oh, ayan, siya ay surrounded by showbiz. Sa pamilya nila, di ba sino yung tatay niya? Si Ronald Valdez.
1: Oh.
0: Ayan, naging sikat siya noong 90s, yung mga OPM ballads.
1: Yes.
0: Pero siya nag-start as a teen star sa Dots Entertainment pala siya.
2: Oh, anong araw?
0: Yun ang hindi ko alam.
2: Parang hindi siya Monday. Alam ko yung Friday, sa Longa.
0: Si Manilin.
2: Oh.
0: Di ba?
2: So, anong day? Mga Wednesday?
1: Anong day siya?
0: Hindi, yeah.
1: Hindi, wala
0: na kalagay.
2: Basta ang gusto ko pag Friday, sa Longa present.
0: Yan. Yeah. Ayan, ayan siya yung nung breakout era niya nung early 90s when his smooth vocals and cool kuya vibe made him a staple sa radio at sa TV variety shows.
1: Yes.
0: His sound, mellow pop ballad, soft R&B touches, and clean vocal phrasing. Signature hits niya ay naging Filipino karaoke culture ang ipagpatawad.
1: Yeah, hindi ba kay ano yun?
0: Vic Soto yan, di ba? Bini-bini. Meron.
2: Ang ganda kasi ng boses niya.
0: Oh, tsaka Fallin. Pero ngayon, di ba, lumalabas na siya sa mga soap, ano?
2: Oo, oh, syempre.
0: Pero ano na siya, kontrabida.
2: Hindi na siya, ano eh, hindi na siya pang Dots eh.
0: Oh,
2: pero gusto ko yung, ano, pwede mo bang mag-request, Mr. DJ? Gusto ko yung magkasuyo buong gabi. Yung kanila ni Regine. Medyo bastos.
0: Hindi ba tayo maano dyan?
1: Magdamag!
2: Ano pa siya? Revival pala siya niya, no? Ay, tiga lang, tiga lang.
1: Oo.
2: Rico J.
0: Sino? Jano Gibbs ba?
2: Jano Gibbs tsaka Regine Velasquez version. Maganda. Gusto ko yung version nila.
1: Oo, kaya lang, ano,

0: Ngayon si Alex Ayala.
1: Ano? Hindi, ikaw yun. Lola ni Alex Ayala.
0: Baka lolo.
2: Oo, pare.
0: Yung
1: request
0: song namin.
1: Na ito, magkasuyo buong gabi.
0: Sige, go, Sai. Pasok.
1: Sai, pasok ka na.
2: Bakit ganun? Kumagano yung mic natin. Kumagaral
1: ka. Ganda nga nung...
2: Kumagaral
1: ka. Ganda nung boses mo.
0: Hindi, sa ano mo lang yan.
2: Ah,
1: diyan lang sa headset.
2: Yan, nawala.
1: Ganun mo.
2: Okay.
1: Hindi,
2: ito
1: ko pinatay.
2: Yes, opo. Imbitahan po namin kayo ulit sa aming concert for a cause. Yana, you are not alone. This is for mental health awareness. It's going to be on Saturday, 26th of September from 10 a.m. to 4 p.m. sa Logan Metro Sports Complex. So please come and support this very worthwhile project, no? Para po makatulong tayo sa ating mga kababayan or kahit hindi Pilipino na nagsasuffer sa kanilang mental health condition. So we yung mga proceeds po namin, meron po tayong iba't ibang charity na pagbibigyan here sa Brisbane and sa Pilipinas. So see you there po, 26 of September, Logan Metro Sports Complex from 10 a.m. to 4 p.m. Tayo na!
1: Oh, punto po kayo dyan para masuportahan
2: yes,
1: natin.
2: Yes, Yana! 2026.
1: Isang drive para sa ano to?
2: Mental health awareness. Yeah, well-being, connections.
1: Yeah, malaking bagay po yan para sa ating mga kababayan na nalulumbay. Ano pa ba? Nalulumbay.
2: Nalulungkot.
1: Nauulila. Ano pa?
0: Nahuhusing.
1: Ano, yung Tagalog, yung malalim.
0: Nawawala ng kaibigan.
1: teka muna, iba na ibig sabihin niya.
2: Iba na yan.
1: O sige, magpatagtog
0: na
1: tayo.
0: Okay, sabihin ko na, nag-aabang na yun.
1: Hindi pa, meron pa tayo, 7 minutes pa.
0: May 7 minutes pa.
1: Ito, papakinggan natin yung request mo.
2: Request ni Reggie.
0: Magkasuyo, ito yung version ni Regine Velasquez at Janu Gibson.
1: Sige, pakinggan po na rin. Yan.